Ebra yetwa osumafo pokun nyina na madwumasi. Ye bom pa yesi yebeda ni nyina ye ni ame akonya menchen. Na wanfo weni antu me meso. Na you back in from bronsam so. Obronsam wo pru no so. Na mo yan konya menchen. Yan kwotete mpa ebo ni bio. Ye ni pa denya mi.

0: o se enye no ne kwan no ma me na ye bia bomodi bia papa wo jema wan tafa ko
1: yes
0: wan fa ne sa an se ne defuma ne defuma ntia ho
1: da bi

benya kako. Ubenya kako. Enti eto sa frere se ene. Enyume no nsia pepe pene jume di na chasie. No ngotwe pepe pene ya pon. Ye ya konchien.

ye anopa non wotwe non wotwe e ko si non do any funny do ba ko na yapon betimi akobobi we na ye rasha wa akobobi afi na wo so de ngosrane adum no na de ko djum na de ko adjuma

0: Okrebi ye urade aye.
1: Imoti yina.
0: Okrebi sore urade.
1: En sore.
0: Ebe asabia. Ya sore urade o. Enyonya. Enyonya mo. Dakwa. Anu oche nu chole yo. Enyonya. Suffer, Doctor Beto, let's worship him.